0: Hello silmungiseti wa kurandzeka wa Radio Musambiki. Eka siku 25 ka Junyu, ka lembe ga 1975, amurangeli wa umbiri wa Thlangano wa Front de Libertação de Moçambique, loyi anga ve murangeli wa kusangula wa tiku Samora Moses Machel, anga divisa ka tigemu tsha vanhu vanga hi Estádio da Machava ka Maputo, ka loko Lourenço Marques, leswaku atiku ga Moçambique gi tshusikile ni ku khululeka, aga hi mandleni ka vakoloni va vaputukezi, gi nga ha fumiwa hi vana tiku leti. Ku hlanganisiwa tlhanu wa makhumi ni ginwe a malembe ya khululeko wa tiku ga Moçambique. A vahani tiku ni mufumo va le a ndlela yinene ya ku hlayisa swimahu swa lava va nga lova, va nga bayisiwa patsi ni ku xanisiwa na va fela khululeko wa tiku, ku hlayisa kurhula, ku zwana ni ku tinyiketela ka mitirho ya ku andzisa tiku. Mosangula mahungu manga mandleni ka Luiz Batista Musatiselo wa Mchini na Idrasio Makondela, mutsali tlhelo mugondzo wa wona. Hoya hoya. Mahungu ya Radio Moçambique xitichi cha Inyambani. Amkumbisi wa mfumo wa Ntsindza lomu Inyambani awula leswaku a provincia leyi yaya na ihluka loko kutyukisiwa hi mitirho ya ku hambana-hambana ya ku vuna chitsungu. Akuchiteliwa ka magezi, mati ya manene, zwipitali, zwikola ni yin'wana mitirho hi laha yileku hi zwona swikumbiso swa khululeko wa tiku lomu a provincia ya Inyambani. Amkumbisi wa mfumo wa Ntsindza lomu Inyambani Arisene ya Masingi a wulawula tshiumbelweni tsha tinhenha ta tiku kwalomu doropeni ga Inyambani na a kutsileku majaha leswaku nga ha mahambana ni udzahi ga timbangi, ku nwa mabyala ku hundzeleta patsi ni ku xurhisana tinyimba ta nga yi nga woni, hambukambi ni ku rhumelwa ka vanana va xisati amakatini a ta nga yi nga se enela. Masingi a wulile leswaku a majaha ma fanele a ku chivirikela mitirho ya ku ya mahlweni hi ku andzisa a tiku ga Moçambique. A ku banati wa distritu ga ka hun'wini loma provinsiya ya Inyambani a laya chitshungu a ku nga ha chilondzota titshomba, makhwati ni misava, kasi a ku bindzula azoga maringano ya kumbeta chikarato tsha ku azoga swi gwivhiwa handle ka matiku kasi a ku ta xavisiwa lomu tikweni ga Moçambique. Alberto Kumbi kusukela chidoropanini Ntsindza tsha ka hun'wini ni ku andza ka hungu.
1: Kubanati wa distritu ya leno ka hun'wini Morgan Candiero ikombela a chitsungu a ku vi xipatsana lomu ka kulwa ni ku londzota titshomba leti ti nga kona, kasi a ku hlula a ndlala ni ku hlukisa a tiku gi tlhatlheka gi nga ha rindzeli a kuga ni ku amukela titshomba ta man'wana a matiko. Morgan Candiero a wulawula xikhatini laha a nga rhangela nkhuwo wa ku kulungeliwa ka ntlhanu wa makhumi ni ginwe malembe ya ntshuseko wa tiko ndzhaku ku ve yena wutsumbu a vekile xidlodlo xa switsangi a xiumbelweni xa tinhenha ximaheliweke kwalaha xidoropanini Ntsindza aka hun'wini. A murangeli wa mfumo wa muganga wa payelaka ka hun'wini Jovial Sitina na yena i kombela leswaku a va lemuka hun'wini ni xitsongutsongo xa Moçambique xi patsana ku fana ni leswi a tinhenha leti nga lwela a tiko ti nga patsana lomu ka ku lwela a ku hlayisa a kurhula, kasi a tiko gi ta swi kota ku ya mahlweni hi nhluku. A vahanyi va lemuka hun'wini va pfumela ku ina vona va tinyikela ku tirheni, kasi a ku londzota titshomba va nga natu ngopfungopfu emasin'wini, kasi a ku hlula ndlala ni ku a tiko gi nga hagi swa le handle.
2: A vito ndzi Francisco Maurice Gwesi. A xin'wana xi ringana ku pra hina va Musambikana pra swi hi vevukela hi humula ku gazi swa le handle ku hi pinyama ni ku ya masin'wini hi pinyama majovha hina ku ma vhumela ku ma khoma xikomu ma tsaka ku famba a matiko hangi ku a matiko hangi u boha xa seka va dawelwa.
3: Amelia Antonio Rungu a luta pela independencia os moçambicanos devem trabalhar e aproveitar o máximo os recursos que estão nas zonas baixas, produzindo. Temos muito sumo de polpa laranjada produzida localmente na localidade de Xizapela.
1: Mina de Alberto Kumbi.
0: A thlangano wa valwi va nyimpi ya ku khulula tiku ga Moçambique lomu Inyambani na wona wu hlohlotela ku tihita ka vahanyi va provinsiya kasa ku andzisa tiku. Orasi Romão.
4: A nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku xusa tiku hi wona lowu wu kombelaku a vanhu voke leswaku va tinyiketela lomu ka kulwa ka siku andzisa a tiku ga Moçambique tlhelo ka provinsi ya Inyambani. A murangeli wa Aklin lomu Inyambani George Tinosi yena loyi a nga wula leswaku a majaha lawa ma nga khoma swibamu malwani mukolonyi ma hlulile ku kumeka a nchuseko kumhaloko vakhivana vatiku nga zvari zvivatingetela lumuka kulwa kasikwanisa atiku engetele aku kahunza akhanu jingu makhumo amalembe ya kukupikela ntshuseko kumhaloko atindlela tivulilwe kasikuvana vatiku munhu mumwe hila akota kukona alwa kasiku anzisa a province ya Inyambani. George Tinosi kota hulile ku awakara awulavula hekwala ka ukulungeli wa zina lwe wa siku ga ntshuseko ulavula independencia nacional.
0: Hibongelo rasi Romau akamasingi zvini vanga zviula vahanyitiku ni mufumo hekwala haka ukulungeli ga siku legi Armindo Vilankulu.
5: Avahanyitiku vale no kama singi kwa mka provinsi ya Inyambani wana wako mwako sina wadwa kuweka siku tiku jisima mgia malikweni kuhuka sala kuwe kuni zwananu ni kwa nakambe sila shaku atiswamba dingalo mtu kuni kwa Mosambiki tiku mwako sina jijijiwa kiala siti itirisuwa kwa lomu kaya Mosambiki kuhunza kuwe tifamba lomu mate kweni. Avahanyilao wawala wala avindi singu tijuonyo siku ka dependensa lomu tiku kuni kwa Mosambiki.
6: Famela nuku ajitsungu tshalo Mosambiki chi mahama benzo kasi kukota ku hinga dependero himatiku ya lehandle famela ni masimu a tshukhatse ku utshevi nini zvinwanyana mabenzo iringana ku manga kota ku vima tshukhatse ti ku gahina kasi ku amatiku ya lehandle manavela ka Mosambiki macho zvokhele zvilaveka ku zvimaheka loko na hilu muka kuzwanana hina vana
5: akubana ndikola ndika masingi abilu mashadwa olele lezvaku ve akuzwanana itsimatsima yondongofu kasukuwe atikukisima magia amahlweni hikukula na kungena tihanyi ndzi Armil Vankulsh akusikela seno
0: avana tiku ga Mosambiki vatshama kuni kutirela a Afrika Dzonga vaula leswaku amahandzisela ya manene ya tiku ga Mosambiki ku khoma chikomo chitiya mangeni hambini ufui ga zvihari ahungulegi giambiwa hemutirisano kuloni Eduardo Figurão kusukela tikweni ga Afrika Dzonga.
7: Marito lawa va mavuleli nkarini ava veka mavonela ya vona mayelana ku kulungeliwa ka siku la nkhululeko wa tiko. Mulumuzana Xona Xithwayi a fikela leswaku langutiwa swinene exiyenge xa vurimi.
8: Aka urimi hi kuma masimu, hi kuma ku fuya, tihomu, timbuti hi leswi lavaka ku ni vantshwa va nghena ngopfu ka swona. Nga ta kota ku ve mun'wana ni mun'wana a kota ku tinyimela ka leswi a swi endlaka.
7: Hi tlhelo lin'wana Mulumuzana Sergio Njive a kumekaka muganga wa Germiston a vula leswaku i swa nkoka ku va a mfumo u pfula mintirho.
9: Mina ni kombela ku mfumo wa hina wa Mosambiki u hi lunghisela timhaka ta mintirho. Ntirho i problema lelikulu hi nga na lona ka tiko la hina Mosambiki ya kala.
7: Nakona hi ve hi kwala mavonelo ya Mulumuzana Filima Udambo.
10: A swi vona swa ku a tiko bya dzutuka i ku fambisiwa a kamara ya presidente Chapo. Kutani hinkwaswo u bonga hi ni vana va tiko lexi fanele ku endla xona i ku mamela a milawu hi tibeka hansi hi nga endli mihoni hi honetela tiko swi ta lunga.
7: Hikuva le xikarhi ka vhiki lomu tikweni la Afrika-Dzonga i siku la ntirho hikwalaho ka swona a ku na minkhuvo yi nga vekisiwa ku kulungela siku la 25 ka Junyo. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingelake Eduardo Figurão.
0: Na hi sukaku aka liendzo hi nga limaha ku ya tikweni ga Afrika-Dzonga ku ya bya hungu ga Eduardo Figurão aka chikhati lexi hi nghenela mihlakano ya ku tlanyeta miri. Associação Desportiva wa ka Vilakulu mukumbisi wa provinsia ya Inyambani ka Musambola a ringeni magambu ya wazina ya loyi ni klubi ferroviari wa ka Maputsu aka hlakani wa unharu wa chigava cha kuvala cha maphikizana ya lisima ya ukhaveli ga chikhumba hi chinyimu cha tiku ga Mosambiki Avelino Antoni kusukela machichi.
11: A mitlawa ya Associação Desportiva wa ka Vilakulu na ferroviari wa ka Maputsu yive yechana kama gambu ya wazina loyi yinga chilanangi zvigolo ka hlakano unga vula chigava cha ukhlano ni chinharu cha mapalesana o kavelga bola lumkaya Mosambiki wala ulai Mosambola 2026 kuve hlakano lowu a mitlawa mimbiri yinga kala ukumikisa khiki ya kulavetela zvigolo kutave ku hi ku karala ka kuenza kusukela Pemba kala lumu machichi na wele anga bela kona Associação Desportiva de Vilankulu kumbeleni ka viki na ina ferroviário e chiquele na cara ele nza konga na belili chacano e soto nikau a ferroviário wa li beira kugumese nika chacano do mikau e chinele kuinga chilangis golo mchukumesi na nza wa Associação Desportiva wa lika Vilakulu e na Arthur Romão anako hanzo wa vumeleka kanlis vada huka la vanga zvikoti kuchela zvigolo
12: akamali henga humati zvekutumbira ekipa yemarika de premier 3 zvamagolo kumbara heganyanje nemaisha magolo makumichiri la akaye malawa kumagolo lawo amakumiti maisha tasimama na hetera para hewana zvako zvino zvakangana kuma para ajoguleta kumarika magolo nokumeka na heganyo
11: Magezo ya Arthur Romão mchukumisi nanza wakia wa Associação Desportiva Walikavlakulu na wala ulanza kwa wakia waku echeni ungachelangu zhugolu na ferroviari wa Maputo. Sotule akawadeve ukele wa mkele kalivale ya machichi apfumba ga Black Bulls wali kamaputo.
0: Igemetalaha mahungu ya provincia ya Inyambani. Mahungu, manga tsaliwa makhema hengelitiwa hemina Idrasio Makondela, Luiz Batista, ama basisilo makutswin.
13: Muzile mahungu ya Inyambane.
14: Kana fula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungset uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungset radio radio mungset
15: radio msebika ao serviço do cidadão
16: Masef Said, ugwimbile amjiketelwa wena la Bedouin.
17: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la waku titilako.
16: Tionile, tionile Said, atisuna atitivisi kutikona ni kwa tina nguva. Ya luma, hambilo mchira mine.
17: Lisini leye. Ah, nzaya nzaya ugwimba jalesh.
16: Maha jalesh Said, ekila lo mchikaraka amjiketelwa wena, masiku wotli, lempi gotli.
17: Ijona Masef, adzedzedzi agina nguva.
16: Vigela ka dzedzedze kuekela nzeni ka mchikitelo ugumbilo yaku lambedwini kutani ka sango ga wena watch masiku
18: malaria for the water malaria for vamos todos nos proteger
19: gunduru gombe wache kwa hitu zukubara sana
20: Kangalwa mhaka utsamu kumakumanu zvimwe nemahanyela la mugangeni
21: Ndziwa kunzi zvikotile kasi ndzotsama lali balangange
22: Heso
21: ndzoswa mino ndzoswa hinzi
23: atona hambu wotane lehela kuka alireleli Anzi zvitivi lanzi ka kona ndzilo mupunwini ako ndzinga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani lenzi dawa heliratsu ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere arwala kunzauyi
20: kangelwa mhaka ilongolo kuwala radio msambiki ukumako kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhala ipinda kamishu ya sotu ni sotu
19: kangelwa mhaka
20: gonzela mahanyela la mugangeni ikuzwa longolo ku
19: kangelwa mhaka
20: longolo ku khilile kuya la radio msambiki
24: 8 horas ni 24 minutos xa Moçambique, wano kongoma kukuta lumu drupeni ga Inyambani unga arvakilo kukuta ka chambulelo ya mesenyana kutungwa na vula, vula ya chirami. Tankana kanzimata uchenchi kongoma ma 8 horas ni 54 minutos xa mshashua nkela. Yenu wana lue zafi, komba violência.

Caro Dominguez Hikati, 8 horas e 56 minutos, Lucida. Hikati manikako hinagupeya mitumuku yitunga letsigu inya 26, gangima inya shungi mwaka nyotiu ishmili i 26, kukara tumungisi mitumuku yitunga i. Iyongola kalikati nga 11:54 minutos.

Ngana mingi singa kwenda ku ingisa lezo lengoloko hina ku sikela ku sanguleni kala lezo amagumu la ku bonga ka wena nga xikota ha ku vena hina le ku mhalezo lengoloko va hina lezo u tshikele magumu tiva le ku nyamuhlo ve ka opangala de gamina Giovanni Zivane zwingwe na Jeremia Francisco lezo aka u hingilete Verna da Jumilda zwingwe na Lawrence na Americo va ku mikele lezo na va hina sala na va hina lezo a zwigava Krimil kome hina lezo a musasela lengoloko lo kasuku u chikela lezo aka chikomo ya wena hikwela ha ka tingela leti tatinene alongolo kun'wanyana wu ri ndzele lezo a vhiki gidako sala khwatsi.

0: kae siap nak
1: are wijo nyang ku mulung ur goce
0: jeno mari elena ur.

0: Aho ngisethi khe nogaza bilio. Ngisethi kumvukani halo samitsikari. Yalo sengisethi kumvukani mitsikari. Oito sete zero zero cinquenta e um trezentos e trinta e três. Número yongo hilal de langoyo na keno gaza ngisethi kwa ushawada nukufusha lavangana.
1: Adinya malede ngisethi nareza la kumene kuhibel tabambe yane kachwa chikati nyambane otu seji setenta e nove cinquenta e nove cento e sessenta e sete. Ebulani ngisethi wa maranda takele kuomba tokene muno wava kasi wa dikarali mulisi udahanya loba. Wapura mwaka kukuzetela misungo. Tishikoteka wana hifonele kasi kwenye kuhiwa mkela maringano wakwenye kuhibula na atura. Dumsambiki uchifona nguyona wahoga kule ngutu udungula mashaka.
0: Returing set hila vetele kaya mifukuni 17 horas 26 minutu kwa heku kungumisa hafu hini tishaka ni vangana. Hing seto kumfukani ya losa.
2: Hello.
3: Hello, hello, hello, bilu nyangkote.
1: Bwada mani nkoma.
3: Hello. Baba ni na watu wanaomba za bara.
1: Koja ni Magombeni wa hombe.
3: Magombeni hako ngadirudi chitereka hiye mile. Ah, basaka ndi bena vakwatu.
1: Muno kwa chitereka chakani chachani kamba.
3: Ah, wananga mosili ngachilela magezi tatu kusiwoni kudu kopfu.
1: Ah, ja muna wa magezi ja.
3: Ya nawo ni.
1: Anungu hako tila bang madunga mano. Inatori kotong madunga timhaka.
3: Oh, he bade ma requerimentum o tala ma tala se administração ne isi chamulichi.
1: Ah, mudina o magezi no wa problema, va dungule.
3: Ah, na dungula vo cha magombeno kana ba vana sakani bengu kwa di ma ja kunga pinda vale o preki khanga ona pango.
1: Ngutona.
3: Ah, na dva to mo se na dungula vo mana Mariana, mana Lenani, mama Mirozi, eh vo se lele ma vanga ja kisimu.
1: Ngutona.
3: Ni bongidi nani bilu utato unitungelele mame kambe shayishayi shayi.
1: Ah, wame mana.
3: Ni bongidi ukalo mwe umada.
1: Ukalo mwe uwa mwe uwa.
3: Siya.
1: Magombeni shikani kisuni kati zavala, shitrata nasionali merumu.
0: Ahu ingiseti kendo gaza bilu, ingiseti kumfukani alo, sa mitikari. Alo, mitikari, hibula ni mani.
4: Mpide.
0: Ena tati habonga hebulani mani?
4: Obulani ya beli malaisa. Jangamu inyambani.
0: Kocha ni jangamu tati malaisa?
4: Haa kuside ben. Nzuma basi yo ufufu tanyana kudoko.
0: Maya hai madungula tati?
4: Madungula maya kansikatu wangu Amelia. Neka wana na wangu wote. Nidungula tati shababi. Dungula tate Fernando da Regina. Nidungula Alfredo da Laura. Nidungula Fernando Malahisa. Nidungula Armando Livi. Nidungula Votila Ingislani Pwako. Nidungula tate Albazini nisikatu wakwe. Nidungula tate Maurisi nisikatu wakwe. Nidungula Anu watumikili wa radi. Moche nugaza ni nyambani na mudungula. Muchihuma sikwembo ati mukatekisi mu famba ben amukatinzila moka kwa dintini
0: yabonga tati
4: kupela kunene kad viki
0: yabongile mina vela tonta chimwetu
4: bongile
1: ngutona bengisetwa tonta nda vai fonela vai lava 17 ora je 29 minutu je vai shehla kata madungula ka bengisetwa vathu wawa kwa chifuana ila kasukuni kwa hukela mashaka awe makukule.
0: Aho kenu gaza ngiseti, yalo wasa, hebula ni mani?
5: Hei, haupele.
0: Mbonga, hebula ni mani?
5: Ukuluma ni Alfredo Orlando Mohanji.
0: Uhimano dahitati Alfredo?
5: Ni kumeka anya mpeke, ni doka jadilanya mazina.
0: Maya haima dungu la ketati?
5: Maya marungula mina maya kando taya ena felo kumayu. Nuinga maya mina inkwayu. Niwe nunga lantiru ene na kurungula.
0: Nabonga.
5: Kani mamu.
0: Minova inene wazi tano tala kumatomu ni makateko.
5: Kani mamu.
1: Urahinanza setora jine 30 minutu. Jejala kana zi urahinyalova. litsi kudahombe.
0: Emanyana ku Dr. Billy hi amukela ngisela ku Kheno Gasa. Hello, thanks to kumfukani.
2: Lipelile pisa mina mama na Miranda.
0: Na bonga hi bulani mani.
2: O bulani Armando Julio kamjupete shibuto.
0: Kunjani shibuto?
2: Shibuto ku kwati mama ni wawe ni kutaka swinene ntombi ya mina kitere Armando Balati nga nyika xijahana tele.
0: A swi feni.
2: Ni mambo mani kisile.
0: Hey, maya kuni marungula baba.
2: Marungula xa ku sangula ni rungula yena nkosikazi ya mina Izabele Zafani ya xikhawu. Ni rungula mamana Adele Antonio Khawu. Ni rungula swivali wa mina Beijing Jose Khawu. Ni rungula Diokelensi Armand Mbalati. Ni rungula Zubaida Armand Mbalati. Ni rungula ni ntombi ya mina Ofelia Armand Mbalati. Ni rungula ni ntombi ya mina Kitera Armand Mbalati. Ni rungula ni swivali wa mina Olin Venancio Khawu. Ni hinkwavo lava ni twaka. Na varungula hinkwavo swinene nenenene. Ni majaha ya mina ma nga koma tikweni etikweni ra Joni na varungula hinkwavo. Na wena kola ni nga ni amukela.
0: Hi swona ni khesile hi marungula yi nge hoyo hoyo gayiza lelo.
2: Kani mami ni khesile. Chao chao.
0: Tata.
1: Ni gayiza lowuya bakala bakala na hi xikwa.
0: Dina wisa ku chani chingo na ditikoni ka kona ka vani ku dini mhaka ya ya filofilia.
1: Alo ngize dzi dai dzi fere. Atsuru mugi dengi setu watu. Adu mano kusheno fobe anata fakaza chikana pa ndu humangu waya waya.
0: He so sisi sati.
1: Kuweti magu. Au ngize dzi kanu
0: gaza. Ngize dzi kumfukata alo.
6: Alo.
0: Dishi tibulani mani.
6: E ngwe nyambani mubulani Zaimi da Palmira.
0: Tati Zaimi. Uhumana nyambani ku haini kakone.
6: Nyankwara.
0: Kocha ni Nyankwara.
6: Kau kwa hisaka ni dikwa di sikudanya lo bantu muno. Ngadi huka ben.
0: Ho tatsa ke satiana. Mesikotele ku huka miantu muno. Miya tatela hanu.
6: Hayama yema. Aku inkama wa mimpa huku kutindwa.
0: Aha. Mae hayama dungula tati?
6: Ni dungula vangana wa radio arukuka inkama wa ingadiji tuma mashini. Kuku inatuma. Ni dungula Fernanda Regina, Alfiad da Laura. Ni mwame wa chitafa kama dumu. Ni vote vakama ringule ava vani pwa kune ava kumbani dziva na vani vadziva kuna vadungulela vote ni vathume va radi nyambani Gaza Maputo.
0: Yabonga ngumadungula tsatsi kuwazi hlano tlanga mathomo ni makateko.
6: Ya ni bongile ningati varangu to isikati wangu Palmira Francis ku mafuyani ni vote va huku kwangu na vadungulela.
0: Ha uyadi vala mame tati. Unatoka ufangu pheho.
6: Chirami chichi era para ni fangu pheho.
0: Ngoita na ibongile, tata.
6: Okay, kutuma kwa kwadi.
0: Yabonga.
1: Ndi kufanga pheho base ishoko ana utana ni sithapana sakona.
0: Emanga kutilavela yani.
1: Kuna ningise tamfukani alo.
7: Ankhume.
1: Oh, salo kumani wajan.
7: Ah, ni kwati.
1: Udonisa kujani zodohanya lova.
7: Kula tola nilivu ni kwazi, nilivu hika izidru mbanzi. Kati kula kunona zi.
1: Mudi abu usa.
7: Ama koko, senia, avarari kukula lingwe. Kwa nsi nchongweni, ni venyeni, nyapungweni. Niti vafaya koko. Vatrisa shpikusha shingu, vali vupo upara vapintara mchoveli. Senia vatrisa ama koko. Majde singu, adeje, doze koko, varara. Vatrisa mchoveli, vatrisa timanga.
1: Vaganye demu.
7: Amapatu, munti ni muntu kumakwe mapatu moko kakoka, ti huku, tu waka waka. Vaganya tikulilea, vakwazi, lukunumu visabaye zidru mbaza, akwa, nige ru, lomu nige suki, yonge nisusi lomu. Ani bama biloko 40 saku, nivu ikuwa tafereza, nivora, ano chika kwa lanchi yungu ene kakuru za chika kujika wa chiboto la
1: ngotona vateke ka
7: nga danka ama vele kwa ana kunyika ama timu ya barangu ene kai zidru mpanzi nikale ngwena spisi shumbiri gaza ninye mbani na mirungule ngwene kwa teki mwakona se niku baba zidru mpanzi ni ngamu yakwe aba tula tuli kurunguliwa imina ni vanyi vako li barangwini li ansianga munu mpati ni kutiva madendere pe ni akupasiara sasa seka pe kutiva mintiru ni famba ntarungula baba Ibrahimu Shirinza ati hati nirungula baba Mbumuli kuli ya zinzini na mbile sana aradu angali kumi nirungula baba Juli Novela na Filipi Novela kula kashisanu la ni mkova kashisanu ansianga munu ningena nyatembeni kuna madala Marcus Mungu endani madala wako nkama makanya tiboshela simbitana tipuzela ni jibe kuse wakwe lokali masimwe na mrungula enkova nyatembeni nsianga muni ndangena nkhaveleni kuna baba Jojo ati vako ku Babylon mama Ndiolinda Sambo na mrungula baba Ernest Muchopi na baba Ernest Mapostla venyene na varungula enkwa vanya pfunguna nsianga muno mama Ndiolinda Mwamusi kule kama kwa kwasa na Shadrack Maphose Titus Maphose baba mama ni Mwahlavani na mrungula baba Nhlaluko kola zenyeni la ni vizinyo wako baba Masanganyi na mrungula madala mukwayi kola zenyeni na mrungula enkwa va zenyeni ni baraka la center basi baraka tsakane ka baba Simang Mwamusi na mrungula hinkwavo vanghana va rado a nsianga munhu nuku a hi gwaleni mikhokho hi nga tirhiseni ni xibeto xa xin'we ku hopopara a hi swekeni swakudya swi nandziha a tiko leliya li ni tsakisile la baran'wini leliya nti madendere u ndlula madendere kuma baran'wini loko u ndlula baran'wini se u kuma zandamela va hanya tiko leliya va dla swakudya swa ku nandziha salada la trinto nge li heti bava bilu tela
1: Nada, eso lo que es Zidru Mpanzi.
7: ¿Cómo le cae Zidru Mpanzi?
1: Ngoto, no te dañale o hombre.
7: Mentiré, nene.
1: Abombo.
7: Nico Gaza, van que le haba sitio que se nea para un va a año, va a mamá ni Miranda.

0: mwene. Muntu ni muntu ni madingwe atikulele ndi sakiseli lile.
1: Ina ndi garimwendo kururo yakhala kona tsayo nti wako.
0: Eh lesi ndi nga aprovetra kutivisa soko ani ngati aita fita enkwa kuva ngiseti vala kungena. Seso leso baba bili leso.
1: Mirana kanga chi kanga ipa suje shamo yangwe.
2: Nada ya tipa. Tati felo. Vali ina swanzwika ku ruraka uya tsama baramwini. Zesatore 44 minutes. Kunga tati felo kumaya na vangana. Ingwa ndina bulela vangana. Seti tolondo la nguraji kwa ningela relatori yo tsati anga tahanya baramwini. Kunga ngangani mabulu ya wa manga hawo.
1: Atini mundi sakotona na rura.
2: Ungunga hundi mwatsu kwa la baramwini. Kambi sozisile hava kuna sivote tumela ka. Hambiko
1: hii kwa mwishu mwishu mwishu mwishu mwishu mwishu mwishu
2: mwishu mwishu mwishu mwishu mwishu mwishu Aho ingi sita kukano gasa, halo zingi sita kumfukani.
1: Fonele kasi kwenye kwa hii humakatona.
2: Ingi sita kumfukani ya losa. Aho ingi sita kukano gasa bilu ya losa, ingi sita kumfukani.
1: Kuna ingi sita nyambani, halo, diswide.
3: Hey, diswide tata nyango ndel.
1: Oh, upole chikuki wa hombo, wajan kuka.
3: Diswide kwa tijua kwa hali ya.
1: Ah, unazuzula na ubaramuini.
3: Nauka kwa hali tato.
1: Losa nani kunyada?
3: Eh, hikuenda mabunda.
2: Ngani mkunyada hoyo hoyo?
3: Eh, disiti kunyada.
2: Disiti wacha nikete kunyada.
3: Ah, ukakwadi kunyada ante hao ni mwana wako.
2: Na nathi ikwati mwanathi. Sei ukoti mahali ya puntinga hikongo mashokwe.
3: Ya, lokunzoka shokwe ndadungula ngamu yango yo tselele ka marengu ipola ku halintini hale. Ndadungula ngutumame Victoria. Bani gele wako ipola maputo. Majana nungulela, wana mgela. Wotelele wafana wahanya kwa halintini kama dala hali. Na wadungulela walu mkiswashu tututu. Wotelele na wadungulela shokwe. Nidungula mase wangu Orlando Salomon Bendani. Ipola gijani. Na nungulela ngutu. Watumekele waradu Msambiki washa ishai. Ni watumekele waradu Msambiki washa inyambani. Ngudina da abili au hushu nyankunde. Tata nyangone na kutawelele ni pulipo humele mkusikara atuma kwa ngela ni ngana wako.
1: Haa, tama heka wa hombe.
3: Ya, epa, na kutawelele ngutu, sikara atuma kumahekela. O, na katichani, lungulela watu mekeli kulu unikuwa utuma kuna wada haradu msandi.
1: Na wadungula.
3: Tate frema sitele ni mwani linyano wa nkampuni na mahantilo wako wako wako reportara. Nilosani dinai.
1: Haa, intuma watu.
3: Ya, intuma watu ya. Chao chao tata nyangune. Ndibungi dungutu, na dungulele wote watuma kunao. Epa, ngudi nadaku, wa dungulele wote futi na wadunda. Luku wana ntukulu wangu rusi, hale ndungulele.
1: Ngutona. Kusotu lakini marungula di zambidandu madati wa mashishi. Kuna nikiseti ya mpukana la kubela kambi kachua chikati hiyan. Losa, alo, di Sweden. Halo. Atsuti mukida. Adi hoise yo Miranda ya mukele.
2: Tukumfukani ya losa.
4: Hey, Miranda mabunda.
2: Yeshiti. Ibula ni mani?
4: Ula ni munu mchangana la. Ntukula wanzao. Kula dumashava. Ila nko vano doropa berduz. Nko vano doropa. Karga John Bilu. Sona la kencha.
2: Ha, kunja ni aberduz.
4: Berduzi.
2: Abayiru dozi. Mile ku tseveni kashu juwani kule ashibuluwa nini?
4: Okus donzi ashibuluwa nini?
2: Ani kumile ku tseveni kashu juwani le ashibuluwa nini?
4: Hey, ay, wabukena kule ya ni. Ba.
2: Esho, nama kongo makuni marungula kebab?
4: Nrungula abadri nkowe nkoficial gaza.
2: Sana ikensile marungula baba Flavio madambu maneni wazi hlanu wetala ima tomu ni makateko. Kan mambu.
1: Hinga basi telefoni yako yisi na redi kutala kambe hambe diketo havachikombele dibele yutuhu kiletanga vachituwamba. Inanza seturashi kwa rendele yutu minutu shi ndana kanga mahina wa jihumula nguko unga dihonya na 7 minutu kuwenu kuhibulani wengi seti batu.
2: Aho keno gaza lawa kuminga tatiminizia. Halo sengse tukumfukani?
5: Mama mabonga.
2: Mabonga, hibulani mani?
5: Isheru mpanze, shumbutu kwa mpanze.
2: Ashimbutu, kunjani shumbutu mama na shiteri?
5: Ah, rupo kwati.
2: Hmm.
5: Ah, sikaratanga ngopu. Aisetu waka ngozi, aisetu waka sukarato, hali kwati mkweru.
2: Shata kisa. Ina kasikula tolo milivo ninjani aseno shimbutu?
5: Mama?
2: Asilambula tolo mikulungeli siku yini seno shimbutu?
5: Ah, kwati.
2: Maya kwini marungula mama na shiteri?
5: Mama?
2: Amarungula makongo makwini?
5: Ah, masungula ewa nakola mama Miranda. Nesungula ewa nakola nakurungula ninjangu wa wena. Na Roskunyu Botela. Na Mario Martins ikole ni ashidengela ngako. Na baba Roskunyu Botela. Na baba Ernesto Mozinho, Anyambane. Na baba Tomás Valoi. Na baba Arlindo Masinge. Na baba João David Moai. Na baba Maputo Senia Amaraquen. Na Maria Angélica, na vovô Menina, na Carlos Mondani, Caixeguane, nem com a Bulavan Tuaco, Ningava Baranga, Mavito Cambe, Tangacuna Bocara de Lele, Maputo Gaze, Nhambane, Navarungula, nem com a Navarungula, nem Rungula, Mamana Adele Ambanze.
2: Isso na mamãe Esther, Nikenzile mas rungula rungula enko vai.
1: Rungula nem se dinha bana alô.
0: Isso é louco mas eu quero ganhar mula, enquanto não pinta pinta, enquanto não danho oca. Ana, eu ano ele do crédito, ano para co, e 40 sa kuniga ya ba, deixa ba isso trumpan. E mas bilhão é mas 12. Yeah, ele só sem gamel, ele só só para muito com muito massa gamanga ganga já passa nia. Tem que mostrar para ele todo ele na mamãe Miranda.
1: Ah, agora o André salo.
0: Né, mamãe Miranda, até golava colega, com sem gaza, com aí a ba 40 sa com felo com aí a barangueni. Tchau tchau.
1: E chegou lá para o nosso amigo Ngaku Dana.
0: Mungando Dana.
1: Godona.
0: Muita no coma com Facebook, com conhecer bem galançara para nila sara no mirami anti Roma blog.
1: Okay, ngoma.
0: Okay.
2: O charo homo ha publicidade essa aquele chilo.
1: Wa wone ko nepondo.
2: A wings da kunu gaza, alo saying se to kumfukani.
6: Disiti mama woja.
2: Disiti ni kwatita cha hantiano.
6: Ah, mati chukwite weda ya kudwe.
2: Mbimu ya kuona kaku, china waka lisane kambi henadili.
6: Mbungili.
2: Mayahai, hibulani maani, madungula wana mayahai.
6: Ya, kunguo mumba ntatima nyenyezi, skola ni kama dendere.
2: Ina tatima nyenyezi, mayahai madungula?
6: Ah, ndungula wotu vengi kwetiva radi ya tumua shashai, baba nipa. Kumantinateka wakata tatizi kenyani halea chitratoni. Nekoka ni ateka madali wizi upemba, niteka jibiyangu, niteka migeli, niteka vote lele wengi seti wawanipako hambini na uko mwukukua.
2: Abonga.
6: Nisikari ya hombe, usikuwa hombe, ntumuwa kwa ati chao.
2: Nibongi ili tatu gumaka difiku watana humatomo ni makateko.
6: Kani ma.
1: Kuna ni seti nyambana alo disuide?
0: Haupili ni banyangunde.
1: Ibuada ni maningoma?
0: Ula ula na Merkel Ernesto Domo Camadomo, distrito, localidade Mobeva, distrito de Omoeni, província de Nyambane.
1: Oh, qual já não é Omoeni Wahombe?
0: Ah, lo menga com a Kunene Mgovo, Gutsa Sekiri Mgovo, Kamikana Ziyati, Kekimusituo, Nido Kwaati, Tufambile Kwaati, Akuna Womu, Nangatibai.
1: Ah, Kutsambeto, vateke?
0: Ah, kiteka vonke, vonke vanzi ngisa ukankama wolu,
7: nonke manje azisini wakusiya kunge uphasa kamhamba ingatatula inyatawula tele mabibi lava zvitiva kuza kunjanya ndavavusiyala nizo zvavatsadze kungavarongola
1: ehe
7: nina banya kundazi ndetiri zvami nanzofamba de
1: mutona hina wana nakambe tanyele
7: ndingi
1: Já sei, agora é 53 minutos, 54 com Cuba. E nós chegamos que era o meu ambidiano, mas o segundo com Rivala, o segundo com Renacota Cotula Maputo, com a Manama com Quanta Nacional. Ano logo de Chitande, a Gambe, e na Vale Satontia.
2: Ah, olha, vai cutar Vala Cano Gás, em que se tu com Fucani, alô, sa?
8: Alô?
2: Deixa eu te mani.
1: Atsuru mukude kuna ningisete watsene nyambane ngabasi nava ishema na kugudisa lord swide
8: ni swide bodi shikwana wa mdot ferma vulle
1: e bodan mane
8: ni shikwana wa mdot ferma vulle
1: ah wo jan tata shikwana
8: ah ya watu mungu yote ho basi kumbe moyona
1: ah nka moyona vateke
8: bongi ile ni lungu la ukhata kuni wana mukela
1: na bonga
8: Lungu la mtukulu wa mina, Fatimani, ni mwana wa mina, aninya, ni mindani. Ntutuma ni hale matonati na lungu la mwana wa mina, Freshtani, ni lungu la tatu wa mina, Shikwani, ni lungu la patrinyo wa mina, Maflanzumani. Ntona, ni bongi, ni tumano kwato.
1: Bongi, ni wambete na nyele zeyo.
8: Nabonga.
2: Zasete 55 minutos habilio hii gemetungu wa ndima ya kuwa hii. Tsangana nyasa kuwa helika na madungu la vangisiti ni vangana. Kautisha kani vangana.
1: Inawe chigulisa nguwe kwa ngisiti angahe sola alo diswide.
9: Alo diswide.
1: Ibuada ni mani kuturakato na kufala ngu wansikati.
9: Ibuada ni mkuzara wangu kwa marikini ya mbibu.
1: Ibuada ni mani?
9: Mkuzara wangu kwa marikini ya mbibu.
1: Ah, vetek.
9: Ah, bukara ni lo sa ma thungara dumcha bit.
1: Ha bonga.
9: Ni dunga ni ani wa mira pa shkola de mit mangel. Ni ma sa ka mira ku man te drum selinu. Dezera ma selinu, baza ma selinu.
1: Ya di kulwatwa ngibara wa ngula
9: wadungula. Abonga tanyele. Ya, kambe nyadini.
1: Ngutona ibongide.
9: Ya.
1: Miranda sei kwatu loko chimahamhamba ukukhatwa ngusuku kwana sidawelwa kutaguta kuvalelwa nguchimbahana kasiwa khona kuti mulela mhamba.
2: Oh, hiti muleti mhamba yathu nyasa.
1: Hiti mulezi tikomisa takuyitsibide ngwaka kunene.
2: Ngutana bili wazi tlano tala nguma tsamuni makateko ntumu unene keno gaza ku manikini miranda mabunda ni rujeri nyamangu
1: atano nyambane kakubwada kudina bili ya kundela tsewa mechinini kuda nidi zambili wadandu ma juan soman mashadu kujangu engeta hinauna na kambe chao chao
2: tata
1: kizomba rikipela ku Cabo Verde

Bakela kumbe sadu mane yena nga phondla lani khelwa swibaba la pikenaria la baliza la nuna wa Iraq kubeni ku hoxa lana.

0: Mea noitati kwenye ga Mosambiki.
1: Radio Mosambiki, Inyambane.
2: Sugela kashoshi mudivela ni santo meanoiti kwa tlasa 5 horas ishusha shikamwe
3: inyambani gaza ni mapusu
4: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
3: Usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki azongeni katiko
0: Mungi setu oranzeka Hilo sili Akachikatilechi kusangula uchagasiku Ilongolo kutufamba kala kusuhani 5 horas Atikweni ga Msambiki chikatilechi Hito vala longolo kulu Luku hichuki sashungetano hisha shametu wa materela Luku zitaku Kunga hekali, hitasangula ni nzima ya tisimu. Nzima ya tisimu, luku zitaku 0 horas ni 10 minutos. Nzima lei yitufamba kala 0 horas ni 45 minutos. Hi 0 horas ni 45 minutos, chikaticha longoloku walitia lana ku ni ta utomi ni magela maneni. Kasi nzaku kazona, luku zitaku uma hora. Hii nalava hitu kuhengeletela a bulu gala hama dutini. Kusukela la hiti chincha Radio Msambiki msoro provinciali ya Inyambani. Nzaku kalezu. Hii uma ora ni 30 minutu kutani uma ni 45 minutu. Chikati chalitia lana ku ni tamitiru. Ilongolo kutufamba kala 2 horas chikati chakusangula ka bulu kasuganya mungha. Bulu gali tia lana kunukulaya mwana. Loku sea sangula akutiva baba nuna mwana wa chisati akuzinike injela muni ya kufela kumulaya hile zako loku kupimiwa kuni vangwani vakala ku vanga zikulaiwa vakela va vini kurukatela kulava li zako ula kukota hakunene unzilaya kuwana baba ula wakunzitirisa hewa echi Makun bulu legu hitagi anzisa luku sitaku 2 horas katikunga. I bulu gitu mbeta hora ingwe. La hakuneni. Hii 3 horas ufanile ukuma alongoloku wa bulu ni mchai. Longoloku wa uchenji gangoma ya viki. Nzaku kalongoloku wa uchenji gangoma ya viki. Hii 3 horas ni 20 minutos. Hii nalava hitu simama ni tisimu ni mabulu. Kala luku sitaku 3 horas ni 30 minutos. Chikati cha shkolia non stokamos longoloku tufamba kala 4 horas ni 50 minutos. Chikati cha kusalisana na nguina wa ingiseti. Na hinyikela kuchitamu kava inakulure. Hi 4 horas ni 55 minutos mitiru. Yita simama hitingela tingwana ka stichilezi za Radio Msambiki. Msoro provincial ya Inyambani ka gazani ka Maputo. Mitiru ya siuganya mungha. Hile yunga manjeni ka idrasi umakondela kakuhula ula. Zingunaleri suishawu ka ubasopi gamchini. Hishuvalisu haku yimichikelela hitinkela tineni. Aka chikoma moya changwini. Gichili uingisetile ginani.

0: kandi dunaselya vana nga hika ndzikaralile hika 0:44 minutu xikhati cha longoloko wa utomi ni magela manene wingisetigine
1: mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela dana hi ndlela yinene ku

0: Ilo selile mwingi setwa kuzandzeka na iningana ni unwana nongoloko wa madela ni vutomi jinene lo ubinzuli waka ni kukumbisiwa ha Victoria Sithole kambe na muntla avukanyisi byina Afonso Magule. Hi bekisi namuntlha ku va hi khanela hi ku bekisa vutomi byebyo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone nkama lowu xirhami xiyaka xi tikisa na swi nga endlekaka ku va u tshuka u kuma amukhuhlwana naswilitano hi ni muzambiwa lweyi hikolaka vukone byakwe ka nongoloko webyo hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byebyo ku nkama lowu wa vuxika a ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi voyozela mamana Aida Monjani.
1: Ni kona namuntlha a ku laha hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi endlaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritani. Mikhuhlwana leyi encelaka swaku i hi seta ni mizimba ya vatsongwana. Ni ta hi kona namuntlha ku lava ku vulavula hi timhaka leti, ni tlhela hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwana. Hi swini leswi hi faneleke ku swi enca loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwana. A mikhuhlwani hi yona leyi i nga kona enkarhi lowu wa ku titimeta. Hi fanele ku xa ku sungula hi engetela etimhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeta. Ni ta hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ni ta hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yetela vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetelana hi yambalile. Hi yamba leti mpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu majefi.

0: Amukhuhlwana unga tshuka ukutisela aswika zwatu swa ku hambana hambana kufana ni kuva kuvava nhloko uyingela swizwo swinwana kuvava tinhompfu tipfaleka ni swinwana loko swilitano intoloveto kujuletela tindlela ta ku endlisa leswi unga ta va u swihingela nkameni wa kone na majulela ya kone mayelanaka ni ntoloveto wako kutani akuva hi ku pfuna hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlha mukhuhlwana lowo hi xihatla kumbe ku va swivavu swi nga tikisi hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka sungula hi ku hala gingibre u kamela mabomu u chela ni ulombe bya tinyoxi nswaku u chela mati ya ku bila gingibre byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako mabomu ma ku nyika a vitamina C a nga byinene ku daha amukhuhlwana kasi ulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela u nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu nswaku u chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene ortela ni mudlulameti loko swi patringetile na u swi hlantswi swinene u va u chela mati ya ku hisa u ta swi kota ku va u nwa swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela u nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laswi fanekelaka ha kone loko a nga li macana u nga ti swekela a sopa sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela byi nga ku pfuna ku kufumeta miri wako ni ku ku nyika mavitamina ya lisima dzimuka muyingiseti wa ku zandzeka loko kutani u cheli mati ya ku hisa nwana cana lebyo nswakuka loko ku khalu tintlhanu ku yetlhasa 10 bya timinete leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini loko a li ulombe bya tinyoxi a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku belekiwa landza swileleto leswi muyingiseti wa ku zandzeka hambi u nga vabyi leswaku u kuma a ku tiyisa a miri wako wu va u tikhalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha wu bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoy na Afonso Magule a Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hikwalaho ka madela
2: Dana indlela yinene.

0: Kanima Bushikwem. Wa hizo
1: Yeah,
0: leko.
1: ah, yazwala.
0: Ah.
1: Yazwala, yazwala. Ita huma lisimlaunga hekale.
0: No muhakela muiko vidara kama casamento manoivado jenine
1: Okay,
0: hita kota
1: okay.
0: kuini hita kota kufamba studio vita na machai chai tela yu huma ja mui zwa
1: Julian ati simu mwimbelela ku wolora mhaisa ku yini
0: a ndzi swi tivi to humelela i xinyiko swa n'wini a ku yimbelela byo khile leswi yimaka lomisaveni xinyiko a siku leki u gondzaku u tiva chachazelo lowu wa ku a leswi mahaku lomisaveni xinyiko u ta ve ni mawonela ni matirhela ya ku chachamisa ngopfu hikusa a xigele lexi nga natswo hi na vanhu va ku tala hi ku hi nga swi tivi ku kasi hi cinci xinyiko xa mina a ti ku swi tiva i muntu faso
1: ndzi nga swi sangulisa ku yini ku
0: ma swi ku lava ku u xi tiva xinyiko xa wena u xi hanya
1: okay
0: a ku xi hanya hi laha xa yi nga kona nhloko ya mhaka ya
1: kunjhani loko u cuka tinsimu ta wena lomunyambani ta tiviwa ta beriwa mandla
0: ta beriwa mandla vanhu va ti rhandza ku ni ku munhu a nga swi rhandzi a hi voki vanhu va to rhandza swilo swa wena u nga tshami u pimisa ngopfu lava kalaka va nga rhandzi pimisa ngopfu lava rhandzaka
1: kasi u ku nyika ntamu
0: u ku ni lava ku va nga rhandzi va ve ni jigelo va yingisi si va yingisi hikusa leswi va tiwulawula podi swi ku tirhela u podi swi nga ku tirheli va yingisi ma swi nga va nyiki vutomi bya wena ku ni munhu lowa ku a ku a nga rhandzi nchumu mahaku u n'wi nyika vutomi bya wena a ta ku daya
1: okay
0: yingisa u susa leswi swi ti ku tirhela leswi kala swi nga ku tirheli hoxa
1: bas ku fambeni ka lembe leki u paluxi lisimu ola bonito hi wihi ntsutsu wa lisimu lowu a wu ku hlamusela yini
0: ola bonito i xiloselo i xikombiso xa rirhandzu ka munhu murhandzaka ne é uma poesia
1: okay.
0: Eu digo olá bonito é uma história de amor que pode ser sua por isso é olá bonito nasceste onde vieste de onde me leva para conhecer a tua mãe me leva para conhecer o teu bairro me leva para conhecer a tua gente
1: Kizona se alisimule yona uyivuvumile ntamo.
0: Yivuvumile kuni vanhu vanga vula ku ah Juliana wasati a kombekisa ku yena u rhandza munhu. A vanhu va ni sistema loko va ku lera va ku popola va vona ku wena u munhu luya lomu ka nhloko ya vona. Va pimisa ku ni byile leswaku podi huma ha wena ku ni leswi ya ku ni podi huma hi vanhu vona.
1: Va tshika ku wona laka ku wu chaya.
0: Hi ku a wasati a nga rhandzi a wasati a nga langi hi mani a nga va hembela leswi. A swi kona leswi a wasati wa rhandza wa langa i swi ko ndzi nga swi tsumbula swa ku swi saseka ngopfu a vavanuna va swi rhandza ku hlayisiwa si

0: Ibongile Alexandre Langa hikuhi alakanyisa leswaku amali ka siku u yi kuma u fanele ku yi tirhela, u fanele ku tirha ama medical makumi hi lava tirhaka, loko u nga tirhi ama medical a wu makumi. Makoni hi wa ma medical lawa hela ku vulavulaka hi wona ka longoloko wa nyamuhla. Madota ya mina se machikele hulalaha ya Maria Susana Mkumba, hulalaha Luisa Nicolau Makwakwa, hulalaha baba Messias Manuel. Makoni madota lawa hi takunauka sugiuni gwan hi ta kombisana, hi ta mahanyela, hi ta matshamela ku hi fanele ku vi ni umunhu muni, kasi ha vitaniwa vanhu lava humaka lomu vanhwini. Makoni zikani wa salama dote pasangula marambo ya chisati utatumata hekufumata kote vangata nitu huni chiramana lichi Maria Susana Mkumba, hoi hoi kibili
1: kipe lile ma dote akuloni moderadoru wa hina Masingi papa Messias umama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe niku losetela nguvu nguvu amu koma koma wa hina wa michini kota amaka leyi kasi ku chikela ka n'wina va nge seti ku lava ku ve ni loyi a yi khwenyahenyaka ku nga tomaxiwa ka valoyi
0: hi swona makwakwa
1: lataakuma
0: vanghana va hlinganyetetihoni ku ve ni tilavayele ku a tikakanyetelahi
1: chikele ka ku khata o rhuma vanghana
3: kipelele kwakwa Masingi mdera duro na kwa la kaya la sapa pa mesie la sapa mani Maria Susana
2: bungile
3: la sapa mshade valoi kwe hiyo nyanya kwa zimichini leo kwa tamasiku woki zwala kutiku goki maka la kawe
0: bungile ba mesie wewe oye kipelile
2: kipelile ba Masingi mamana Susana na
1: bungile
2: na mama Nicolau ne ku chiketa ka baba wa hina va loyi ne ka vakhlengisete lava hezwi wako la hora di Mosambiki ka siku ho tlheni hi veni u hlengelegingwe lebyaku va ka timhaka leti ti xoxaka ni ku bula ha tona ti chikela khwatsi na hi bonga kumba Masingi nga gezi leki na wona u gezi wa khwatsi laha ka hina bungile.
0: Kubonga mina loko hi lo seneka le chikati cha usiku le giga nyamuka na hita ula kule swaku a hlokumaka hele muisi le kwa madota madota mina amali amali yikumwe hela vatirako loyo ka kutira amalanga ikume kambe loko a ikuma tiko tindlela leti nga tilandzisa kuzwa a kuma mali le hi leswi inga tiriwa hi vanwana va munyika va mulawula ku hi le makun acha hombe hilaka vanna lava hitswalako amale anwanana zwifanele ku ayitolovela ke male male leye inga daisa Messia tikinyeta tinharo leti tinga shavisa Jesu Messia zwaringana ku achiramule chimahago wacho leto na shigeta mara randa ko akaka mbusa muzimba achitapana leje basi avala dota igona ge ngani mbere ni masaho ni machap ava mani vata savala nzela hele nzaku ba Messia mali leyi kota hulile ku leswaku yi layisile hosi Jesu ya ringana ku yi toloveliwa hi vanana chikarati muni mali nga na yo ka vanana
2: ndzi bongile bava Masingi ni n'we tlheni n'wina muhezi wako ka malowu a cha hombela ka n'wanana hi ku yona ni fanele ku va n'wanana a nga tolovesiwi ngopfu male a n'wanana a gondzisiwa byin'wana lebyi nga ni fanele kakwe kota un'wanana kakwe loko hi chumula ku nyika n'wanana u mu nyika hi byilo loko ku a teka ku nga va lunch leswi va byi vulaka ku khoma cho karhi ku pfala ku ya ga xikoleni a tolovela ku famba ni chipawana chakwe ni swin'wana leswo vevukanyana kun'wana na nga khoma para a nga ya tshama ni ndlala kutani ku navela a van'wani vana ana xikoleni loko va ga byo karhi hikuva loko n'wanana u mu toloveta ku teka mali u chiya phaketini u teka mali u nyika n'wanana leyi u to yi rivakelo laha mezeni ku nga va ya wena ku nga va ya mun'wana loyi a chikelaka kutani mupfhumba a ta va ni ntirho wo lava ku kuma mali para kasi a ya ga le xikoleni kutani ku ya hlanana na yona le xikoleni ni vanghana kutava yena tanga na tshembekile le tshikoleni ku loko va switwa ku ha loyo amali wa teka wa rola kwa le kaya lomundlwini kasi kuta na yila ha tshikoleni kutava ta gani vanghana vakwe kasi loko mugonsa nwana na kutiva zwinene na itsongwani ita kula na tiva ku zwira fanele ku va zwimaha la tshikale ka muti loko hi vanana lava xavanga ka zwikola le bya hombe kutani lava ya ku ma internato loko nga tindhawu le va ya ku va tshama kona ku swani tshikola ka tiko gego va ya ku ka gona bya pasa ku va u rumela male kwa xivezi unga ta ganya tshokshi khati ku famba helekana zwilo zwa ku aga ni ku hakela tshikola ni ku hakela zwinwana le zwi fanele ku va zwikuma kota mabuku le va gonza kwa wo bya pasa hikuva sinia ja ile tshikoleni ku makhati mambiri ku gonza tshikola yena a zwitiva ku i munhu wa hombe ka tshikola tshenga ka jona izwi na fanele ku a zwi amukela kota ku tirhisa mali liyani le anga kona ni ku xavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa matirhisaka tshikoleni ni zwinwana ku nga tifaleta le tshikoleni lomu anga kona leswa tshukwata na ku nga yin'wana na mutsongwana lowu hagisiwa ku laha kaya hlatswiwa laha kaya hlatswiwa tipahla laha kaya a vi yena nyikiwaku mali kupa ku yana etshikoleni leswiya homu poyile hikuva a ta kula na swiloko a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene va xivhuna yena xi kha xivhuna ni mabava vakwe
0: xikarha timone n'wamakwakwa xilata mali yi nga nacho ka n'wanana wena wa munhu wa hombe wa tlhamukwanyana bya ri vitolweni hine bya ri vi nyamuka a mu mahisa ku yini a male a kokwana wa wena kutani mamani wa wena papa a ku chusa ku u hlakanela lomu maleni mahlakanela hi wa
3: bongile kokwa Masingi loko u nyiketa mina hakunene kota na hakunene ndzi tile tolo ndzi gondzile kambe tolo mina lexi ndzi nga xiwona loko na ndza ha yi n'wanana bya haya xikoleni kani ku hayi ku yina ndzi swi tima xi hina leswi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wa nga yi tivi kambe ku yi lanxi lanxi xilungu yi wa gondza kwazama xi hambi xo xilungu xe xa tolo xi hambana ni lexa nyamuka ene hi watiwaku wa ku la ta longa timbuva ta ku yaga xikoleni loko kuma a rekereyo hi wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa ku famba khema wuxa lumeya ka bota lumeya fumbela lomu ka kartuxi virikiwaya kona makartu a sikirina loko hi xava mitiloxini yi wa pimiwa cha lomu ka tikartuxi a phepha ka kaki gaginene be endhawu hi lomu hi nga chela kona a ti chapawu ti wa hikalela hi ku hambi ku ti wona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana pura va va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi riwexwa hi tlhela hi vuya kaya loyi a nga ri ha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka swa bindza maxi hambi ko nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va peti ngopfu a va na na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikoleni hina vamamani hina vamani ha famba hiya hiya a hi ya veka swilo swa hina lahayani swi nyingi swi xavisiwaku maxi byo kele leswiya hi leswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenge a ya xava lahayani lahayani ku ni tibulaxa va pipoka vamanimani vamamani va sukile hi makaya va ya tshama laha gambugog a khingela swijapana swi to kuma vanana van'wani vanana hakunene vo yiva a nga nyikiwi hi yini hi ku xa wa yi tiva ntirho wa yona mali ya hina yi kulile ya ku yi nga yi tivi ntirho wa mali ma ku na ku ndzi ta hlamula leswa tolo hi leswi ndzi swi vulaku nyamuka
0: Maria Susana na wena wa lomuka layeni yaleya yin'we ya lava nga rhanga va wona masani tichapawu ka n'wanana xikarati munhu hi xi byalaku
4: xikarati xa hombe kambe a madoda kuloni ma wulile swa hombe ndzi to tatisela akuva a mhaka leyi ya hombe a ku nyika mali n'wanana xikarati lexi xi mahaku ku manziku a ve wo yiva hi ku kota ni siku u to yi vhumala a siku u to yi vhumala a n'wanana ni xikolweni a nga ta vhumela ku famba i ta lava mali kasi ku khoma a ya ya xava a swilo swinyingi leni ya mamani lozi wolawulele hi tipepoka mabulacha tipipoka manga zvinga zvibuvu makuno zvinga makuno hina vatsvale fili kuve hi gonza mhaka ya hombe ya ku an'wanana a hi zameni ku mu gonzisa ku hambi go wa dinwa loko gidinwa dinwa futhi u vandla u chela lomu ka chinayilonana u teka chipawana loko chi kona loko nga hina dinwa loko lexi xona lexi xi nga kona u khomisa n'wanana kasi ku ve chikhati lexi xa va humesaka ku ve va ya gacoga ya rekere yileyo makuno aga hi ku leswiya a hi ku epa kasi ku ve a xurha a epa ra xurha ku hungata nyankhwari ku ndzi lavelela ya chikela wora wa ha ta kama yo ndzi ya kaya ndzi ya ndzi yaka makuno loko u n'wi khomisa timali lahayani va kona lava va xavisaka zvona zvonke i la ku xava leswi a le kaya a swi nandzihi i laha leswi hi ku muto loyo tile mali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makuno leswi ho gondzisa vana lava hina a ku ve va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va ma ha va nghena a wusiwanini hi ku yiva makuno hina vatswale a hi gondziseni vanana va hina ku ve hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku ve va va huma a rekireyo va ga coga wa vona ku an'wanana loyi a nga tisikwana lexi cokala ni nchumu ku swi lama mani muni a siku leko i no kuma swo swi ralana leswiya a kuma a kuma 20 metikaxi loo a ta ya xava a xikopana xa timanga kasi ku ta tshimbela ku la ku a va na na yi yo 20 metikaxi liya makuno loko mu gondzisile a swinene leswi swa ku teka leswi swi nga kona loko swi nga hi kona n'wananga gana u ta u ya zama u ta wuyi ututaga hi hlengela kuga leswi ndzi to longisela ku muga hi ku u nge wuyi xikolweni ta tshama ni ndlala ndzi ta longisela swo muga laha kaya kasi ku yini hi murindzela a dina kutani gambu leki hi toga an'wanana loyi a nga ni mali i landziselwa hi vonkhe vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i nazwo loyi a nga hava nazwo o pfuna wuna a ku wena fanga ndzi khela mati i hosi yo rhuma vonkhe hi ku yena wa swi twa ku i ta velela a mali leyi a tekaka laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dziku phazama u siya titirokwana laha ka cimezana hambi u nga mu nyikangi u ta wu heleneko ndzi themba mali liya a tekile n'wana na yile xikolweni a ya ya velela makuno a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa a ku mu longisa swo yaga xikhati xa ku ve ku ba simbi ya ku va huma va kuma coga
0: leswa laha ndzi alakanya matimu yo karhi ya mamani loy hi ku a wu telaka zvona a hi papa ya mahaku zvona mu ta ni tsetselela va mamani ndzi n'wini
3: noko na yena na hi ku hi papa yi
0: a va mamani hi vona va bohaku a tiphica jahana lego ga hi le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetele ku loko a hi lomu ka ku ringa u pfungela muri kutani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa a teka na ringisa un'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa waya tiphiceni leyo i tolovele kombe ku heya kombe
3: wa ringa
0: hi nga vona ku loko wa chikelele tiphiceni se ha ka tiriwa swa bufa swa kuka lahaya mamani hi ri belekiwile a va vona lowa ringa a vala ku rila a laha kombe
3: hileswi
0: a nga tolovetiwa kale a vala ku rila i ta ku nyikisa ku yini kombe laha kaya
4: a hi laha kaya
0: hi lomu ku fambeni ya weyo a n'wanana loyi zwini n'wanana loyi n'wanana loyi zwini n'wanana loyi a va rila a nhondza kona nkaxi wana a nga saka akaxi nopudi a tivisa vonke lahaya ku hei i lava kaxi akaxi ka n'wina mukala munga wutie kaxi i kombe ku leri ripawo hi xilungu a ku i rila maka bya ku kaxiwani a nga sala kaya i n'wi
4: tolovetilehi
0: kaxi lowuya yena a ringisa n'wana na n'wana tolovetile makuno swa danisa swi fanele sweswa timali lomu ka nga lava laha na ndzi tsemakanya hi mulongiso swi va eka hun'weni ndza wona mihlakano ya bola ya futsal lomu nga laveni a n'wananaka a hi ni mali na khomile mangeni ya 20 metikaxi i n'wanana a nga na malembe mambirhi investment kahle amali ngani ngwala atawisa ku angavi la ku kuitsika angatawisa angavumeli ku ndzumtekela lo mungalo wena mokho ku he
2: anwana
0: ana angavumeli ku ndzumtekela mali le orila nda wena una ndimhaka
2: ya
0: lesingakho hey mama manje ngwe mntani tsetsela amhaka ina ngwe na ba mama hi ku yini muhitolo leta hina vana aku hinyika mali nyamuntla masikula ya nyamuntla atolo mu lile khwatsu ke ni mhlowa yona mo anga itiva kodwa mu ngahe banana makuri nyamuntla hina banana ase haitiva vinte haitiva lo ndzi kunyika chikenge awu chilave ola le ya pepa
3: no kire kamarao
0: hi ku yini
3: ya panje
0: chini chigoheka kula zwigohekela kwihi a umunhu legi hinga kula he gona gilahleka ka vana va hina ba mesi
2: ndzi bongile baba singe hina helahlile umunhu ka hina hi kola ka ku kala hinga labe ku landzisela lebyi hinga tisa zwona ka hina kale pranya mutle kale zwi wa yila ku mina ndzi ve ni khume gamazana ka tipondo ku yana uchitolo ku vandzi ya xiva chumu wo kari ndzi wa chikala chitolo ni mali ndzi nyikela loyi a xavisaka ku ata ni mali leyi mu mahele ni chaya kuwe fihlo le unga mahelwa jana vana kuti va ku uta hi kwihi ekaya ka mani u ta tshwala hi ku nwa tichaya siniya kasi va tsutsumile chitiri ku ya chiya vitana a xaga wena le kaya ku la ku ta tiva ku mali leyi a yi kumisa ku yini n'wanana hi mani a nga mu rhuma ni mali ya hombi yo mahaleswi ciwa hi xikale lebyi entao loko u no yiva le kaya u kutani swin'wana u tekela ku khomwa hi lahaya u tsayisiwa kutani wa yisiwa payeleni u ya u ya kawukiwa u tekiwa hi lahaya upra kaya manzi ku nga ta haphinda nyamuntlha lebyi a vanhu vo longa zwilo pura ku va xavisela n'wanana wa mutsongo la xikoleni wa khoma khani wa tipondo wa aka
0: ya
2: tipondo ehe aka ha gemiwi ku lava ku tiva ku n'wana lowu wa mutsongo loyi ku kala a ta ni mali yo clear ya hombi leyi
0: swi
2: mahisa ku yini a yi sukisa na yo kaya ku loko u kuma u tela ku teka swipawana swimbirhi nyana ni swin'wana ya nyika teka mali ya veka a kutani a ta yingisela ku n'wana ta ku ndzila cici loko a nga yingi lave cici yena u xa i kumile mali kwala hayana ya lebyi a nga longa ku ta ta xavisa ni ku tlhayivela vanana kwalaha xikoleni manzi ku n'wanana o tlhaphinda mabyabya byin'we a nga la ku vona ku xikarhi timhuna a mu nyika a kuma mani loyi a yiveliwaku mali hi n'wanana loyi ku kasi yena a yi kuma mali laha ku vevukeni lebyi swi maa xikarhi xa hombe nguvu ndawu ka hina a munhu ka hina gokhe gilahlekile loko wa khwa bya tshuka byi wuya ku tsongwana ku la ku tiva ey a n'wana loyi a za ku a khoma mali leyi mamani wa kona o ba wa kona o holisa ku yini ku kala teka mali yo tala a nyika n'wana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kalaku ndzi nga yina wumbilu para ku fela ku tiva ku landzelela n'wana loyi ku kala ndzi ya tiva ku zwini a hanyisaku byona kutani n'wana loyi o lo lahleka o kutani mamani wa kona u lahleka o kutani n'wana loyi o hanya mahanya la wo khamba laha mutini a nga swi tivi hina leswi nga kulisa byona loko va lava ku ku phasa le kaya le u va teka leswaku wena xikotela lexi tshamaku a mali nyana laha henhla lahayani andawu a byi lava a veka mali ni ya fihla mali lomuya khwa no yi fihla nyamukhe lowa swi yelaku hi mesiya andawu nghena lomuya swiyelo wa wena wu ku swiyela swiyelo loko u ya kuma mali u veka mesiya a miyela manziku lowa swiyelaku hi suzana i fika tele mali lomuya a nghena suzana a swiyela a kuma mali a veka lomuka xikotela mungwani lowa swiyelaku hi luisa nikolao a swiyela a kuma mali ta veka lomuka xikotela ku okay a mungwani a kona hi mani a swiyela ku hi mesiya a swo veketela mali muya u ya yi kuma vaku pronto xa hi ya yivaku ntawu xa laha mutini wa byi tiva ku loyi a hluphaka hi mesiya a wu swo lava siwa ku hi nga ndzi nyika mali leyi u nga swiyela siku ku i ndzi nga vekile undhaku ku i ni leyi ndzi nga vekile undhaku ku i ni leyi ndzi nga vekile undhaku ku i hi wo u nga swiyela siku leko a ga siku ya vunharhu ga wumunhu hi wo kambe u nga swiyela a mali ndzi nga veka lomu a ndzi yi kumangi a ndzi teka ku okay ti ta wuyisana kala u tsika hanyela u nga naka maxinyamukha bya hamayeke loko nyamukha u kauka n'wanana gohile loko nyamuntlha
0: wa hala ku ya kwalaho hi ku yini hina vabeleki nyamuntlha Maria Suzana hi nga vumeli ku vana va hina va kawukiwa hi van'wana loko ku ni nchumu xo karhi xo ka xi nga fambi khwatsi fanele sweswi mun'wana na un'wana yini ni mali ahanti wena ya ku hlamurisa sweswo ahanti wena loko u nga yi na mali kaka wena mina ni va mina ndzi nayo
4: a eduka san'we ve komese nkasa loko mina kota mutswali wa n'wana loyi ndzi nga swi tivi ku kawuka a ku mu nyika mali yo talo loko a teka mali yo talo o ndzi ve ni ntoloveto wa ku mu nyika timali ni lomu a fambaka loko ko kumeka wo pima ku lava ku kawuka loko loyi a xavisaka aku hinga ya vitana mamani manziko ata ata muvitana nanga kuti
0: muvitana
4: la yini loko ota chikela ata ata mukhamsela ku ei zinu mwona ni chapo totala la tonza tanga yakwe loko mina ndzinga hina mapimo yo la ku tiva ku kaukelwa nwanana hiku anwanane kaukiwe hemi na mutswali ni vanwani vatswali kasi kuve avana va hina va famba ingela ni zwinene mina ndzinga mutswali wa nwanana lwi ndzi to vana ndzi ku wena u tiva yini wena hi utomi ga mina ka mali ya mina makunu zwisukela laho ka ku anwana wa mina loko a goha anga kaukiwe hi mungana mina tsikula no ndzi nga ti uti chapa loko leswi nga ku hina hi wa rola makanjo hi rola
0: uchichisa
4: kambe loko hi ya chichisa a wu fambi wete u famba na papaya u kumeka a siku legivenga a yeni lojeni hi ya xavela tinguvu hi ku hi lava ku ta va khesemusi ya mirijani ni ku tsema ka lembe hi tsakelela hi kuma lava venyi va tiloja vanhu samarhali va ku tekisikeri va ku vhuva ku mubasi u tshama
0: nimubasi
4: u kekelela

0: kula ndzi uya ku yitikoleni a zwa ha ikona la wota chikala bangalasa loko kweni ni zwokari wa teka anga dzeliwa hiko leziya mina ndzi nga mama ndzi xavile zwokari kasi vana va mina va uya vataga vambiri va nharu imuni kuta ranga hilo ato ranga ta haula teka wagalia aka hina nawo la aka hina vatswali hikuve a hi vhumeli ku gonza a zwilo leswi zwinene mina ndzi wa hi chava mali mina ndzo vala ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga tshangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tela ku khwatsi ndzi to yi veka ka ni ku hi kha ndzi yi chava hikuva mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi tivaka ku njha mina ndzi endza tshamala handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi tirha le leyi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leri a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u kumu kiga 200 ka xa ya ya hlaka na yona le xikolo a ma ndzi u kambe laha yin'wanyana wu hola mali munhu wana kuze uye ya mu nyika a makinyenti 16 a n'wanana ya famba na exikolweni a ya maha hosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali ngo landzisela kasi luya cini ko e luya no weke murihi wa zwona zwontlhe la xikolweni
1: muzaya makwakwa wa xilata a hundzulukwe hi ta swi kota ke nga byi mayisa ku yini a ku a vanana va kula na va tiva wa munhu ka ku a mali ya yila phe mali hi ku loko u hlanganela ka yona u ta wona mawona wona manziko
2: mina a ku vona ka mina ndzi vona leswaku a ku cinca pode swi kota ku cinca
1: swa koteka
2: swa koteka maxi lexi xi laveka ku leka ku kuranga hina vatswali hi swi kota ku cinca a ku hi kota ku cinca hi ta cinca ni vana va hina hi ku vona leswi swo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya va le a n'wanana ngwa wena na hi lomu ndzeni wona hi ku ba xa huma loko u suka hambi ko ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekela ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaku ku ni loko xana hi wa hombe vhumela a layiwa hi van'wana a n'wana a hi wa wena wexe wa wena u nga mu byala ku hina wokheni tenge hi ve ni tixaka ni ve ni ku yini hikwalahayani u nga a nga wa wena maxi hi ka mintirho leyi ya munhu bya hina wokheni a hi vhumeleni leswo ni ku hi cinca ku teka tipondo hi nyika vanana hakunene loko a ya humelela n'wana na laha ka muxavisi n'wanana wa mutsinyani wa masete yanu old a ya ku nyika 200 xipera ku a xava a xiphaka na xa pipoka no ni kofeto wena u teka mali liya u veka u ku vayi hi xilungu agora na tetroko u ta wu tu ta teka i n'wanana be a nga ri vakelwi purika n'wanana wa ri vakeliwa zwoke maxa bya matshamelela wa nga ri vakeli wa wuya vasi ni u ta teka swin'wana no munyika ku u ta kontari laha yaka liya u nga ndzi nyika vasi u gumu ta mi bya ku dinero ya wena yimbelile ha yimbelile a yo gili yisu gili ya gilo gilo hi ndawu dinero ka boya basi a ka mawuyaka a ta ta lava yin'wana mali a nga ha lavile yo kombela ku vula ka papa emisini a ta yiva makona loko hi patsana hina ni vola va ya va ya ku laha ku xaviseni laha loko va humelela vanana lava nga ni mali ya hombe yena na hi mutsongwana ku laka ku swi mi hlamalisa u yi kumaku hi mali fambe ya vitana mamani ku vula ka mali ya Suzana para yini pero hi ta ku tiva ku mali leyi hi wena u nga mu nyika wa hi wena u nga mu nyika doji hina a hi toloveleni ku va nyika zwoga bya laxi hi nga va gondziseni ku ya va ya xava a ku sukela ka loko ka ku xava hi ku hlanyaka n'wanana a ta kula na tiva ku a male kasi ya xava michumu maxi loko ndzo mu longisa pawu ni mu nyika bulaxa xibotorana xa ri xa leswi ku ni swa swo diliwiri leswiya va ngoko ka ni swini mari ya Suzana wa swi tiva wa juice yalweyo u teka leswiya loko wo xava.

0: Leviya tsama na.
1: Ke kunzantsi go kape e ke mena ni tsikhatsa mina
2: jo. A singa go
3: bona. A singa go bona.
0: Le rijale hi ula ula ile
1: ta kamate.
0: Ina hi ula ula ile zwa nyamuka. U juja le ta ka tshibotorana u chulula lo mya umpimela ile tshi. Para ya yanwa. Ni Pauli yonga mnyika.
3: Ngani stegana.
0: Ngani mataganyana ile. Ilashi liyani. Itika kuteka vana na vamati hosi na vai vatsongwana. Hikuva landzelelwe vangana kota. Vanyingi hakuna ni vafamba ku vanga ina chumu. Maji vanyingi kambe vafamba kuna vaini mali vaya xava swilo swo tala ngopfu. Nto vamati hosi ta van'wana. Amakona aku hi swi cica swi fasile swi sukela ka hina kambe.
3: Hiswona.
0: Leswi hi nga swi valisa swona. Pode ir chicha gambina venho a jona.
4: Bamese, wa vumela kunzi ku layela n'wana wa rondzi mukuma na ka bendeka petseka tsika ndlela daka ndlela.
3: Hina baba masingi ho tlhene vakale ha tsaka hikuva vana va hina hilayelwa hi vanwani vanhu. He kuva a ha tiva lebya ku loko hina hi huma hela hamutini. Kuna ni zwilo zwo tala lebyi mahekaku hina heka lenga zwihoni hi mati hlumambiri basenga nawo a himuni loko wa mahimuni manwana ma wata wona lebyi sala kunzako maji kuveni mati hlumambiri basi andawo zwa pasa kuva hina hi wona tsena zwa liphambeni ku hundza ku wona zwa lendzako anwana wa mina loko akonwa himunwani munhu na gohile zwa sasa kuva akaukiwa agondzisiwa ku kombisa lebyo ku lebya zwe mahako a zwi sasi ka yena ne a zwi sasi ka mina so hi ku mina andzi zwi wole lebyi amva mukawekela ku zwona. A chinwana ichi leti nga fanela ku va hina hi jimahalo wa kwa zwa koteka anwana na auya ni zwilo la kaya mina ndzi tsaka hi ku amukela zwilo ndziga o kutani ndzi amukela zwilo ndzika ndzika zwite ku mina ndzi na mali yo munyika nwana na loyi ni le zwa uya kuna
4: izwi
3: kumisele ku yini zwita hi ka mani zwo tsaka eh nwana wa mina ya hi zwona mahako mina ndzi zwita ku anga tire angana lebya ku va rhendzelekela ku mahatwi khwakhwatela lebya va byi vula ku mitirhwanyana yo karhi a fanele ku a chikhwakwa ku machikhwakwa a nga mahi chikhwakwa mina ndzi tsaka ku vona ku yena wa vuya ni swilo laha kaya into hi ta tshama hika u hi ta amukela wa tata yindlu a ndzi swi ti ku swi ta hi ku ya a ndzi lava ku swi tiva manzi ku na munhu nta vona ku e a n'wana ku na ni maphoyisa ku na ni van'wana vanhu o ku na ku n'wana wa wona i khongwile i delwe ixi swi mahisile ku yini ku ixi loko va ta chuka va ta chikela a mutini va kuma ku na ni swin'wana swilo swi kalaka swi nga lombi laha kaya u vuma ni co wula wena kota munhu wa hombe mina ndza vhumela ku va ndzi kawukelwa n'wana wa mina loko a huma a ya mahabya hava le handle a swin'wana lebyi mahaku ku mina hi tsandza ku va a n'wana wa doxiano u li kota ku wula ka wona ku a tshama ni mali ku wa ala a n'wana na wa doxiano a ku tekeliwa mali a nga tivi ku wulawula a nga se pasa ni nchumu mina ndzi tiyiswa ku a n'wana le wa ala lutuka loko hi munhu wa hombe wuna hi ni ntlhanu wa malembe kutani ku ya henhla ina yaloyi munhu wa byi kota ku va a byi pasa ku va a byi ma byo zwala ke a byi pasi endaw hi lembi ndzi nga lava ku wula ndzi ku i chukwana loko hina hi wa zwana na hotlheni hi vuxa xikale hi fela ku tiva ku hi gihanyelaka ginene ku va n'wana wa mina a kota ku khenseka le hangi loko a humile lo na mina u ndzi kha ndzi tova matshandza ku masingi wa mina lebyi ndzi mi rhumileko ka Maria Suzana i show na yena Maria Suzana loko a ya chikela n'wana wa mina siniya a kere mesiya ndzi wa kombela ku n'wana lowu pile mi ndzi ta tshama na yi lembe hi ku wona hanyela ga n'wanana kasi loko a nga hina hanyelaka ginene n'wanana a ri ndzi lava ku endla ba mesiya ndzi wata ku a tata tshama vhiki lembe kombe ndzi xikoxa ndzi nga ndzi kuma xa xihatla o nyenya hanyela ga n'wana wa
4: minani
3: ni japa wana byakwe xa lexiya xikarari wena kota bava teke ku pfula ku byiwa a n'wana wa mina yi le ka Maria Suzana a nga mbetanga vhiki leyi a nga yi kombela manzi ku yi le ka Masingi a nga mbetanga mavhiki mambirhi a nga mu kombela a ndzi ta yi famba ya pasela mafera le ka Louisa o ya mbeta masiku mambirhi a ta ku swi ko swo karhi ndzi ta wula ku na nchikarato a n'wana wa mina a nga na hanyela ginene eka miti leyi a fambaka ka yona mina a ndzi na lisima ka miti liya ndzi hi lebyi nga lava ku wula ku ho tlheni a hi lweni ku va hi gondza ku kawuka vana va hina hi kawukela ginene ku laha a yaka kona va kombela n'wana ku a n'wana loyi ndzi va muxuva ku a ta tshama laha ka mina pilime xikolo ta gondzela siyena ndzi hi naye hi ku wona hanyela ga n'wanana wa mina
4: hiswona Maria Suzana ndzi kunile na wu nkarhi wo ba mandla laha na wu seketela magezo ya bava misiya laha ka tichapawu wa vhumela ku ri ndzi mu kuma n'wana na wena hini kinyantimedikasi ntlhanu wa tipondo leto ndzi kanakana aku ndzi maha aku rhandza kakwe ni mali liya ndzi kanakana ku n'wana na ndzi wena wa ntlhanu wa malembe kutani khume wa malembe na ni docent medical u lava ku xava kofet ya single medical no ta ni mali yonke leyi u nyikiwa hi papayi hi lisini ya kona mexi
1: ndzila ku khwazi ndzo khelela nyana ku tsongwanyana ndzako na ndzila ku wula ku leswi u nga wula ku sanguleni moderadori wa hina ku hina vamamani hi hina hi ngana natso hinawo mina ndza vhumela ndzi mamani ndza vhumela hi ku laha kaya hi mamani na papayi va lava ku kawuka papayi wa kawuka a ku eyi u nga mahi leswi mu nyika a mali yo tala mu nyikele a swi khenganyana swo leniya hambiloko wo xavisa a nga ta kanakana hi ku ha i no mu nyika nyana swo kaku yo kaku vhuna nchumu makunu hina vamamani hina ni mhaka ya ku wena o tika ku a n'wana na wa mina mu nyika mali yo kara ya xura xikoleni a tshanana na vala vangana hi ku mu nyenya n'wana na wa mina wena a wuye hi xikoleni i nyikile mali leyo tala leyi a tlhela a ta lava a kuga a xura laha kaya ku ve i tekile mali a ya ya ga xikoleni leyo tala makuni hina vamamani hina ni nandzu van'wana va papayi va swi tiva ku kawaka macha hina vamani hi veka barhera laha xikarhi hi ku wena wo nyanya vanana wena ku veni a va papayi vo lava a nawu lowunene loko ku wokhwa hina vamamani ku wula ka mamani louisa ku hi wa swi kota leswi hi nga kulisa swona xikali xa hina hi gondzile ku ve hi longa a tikarusu hi longa a mitsumbula hi longa marhale hi longa mibunju leyi kandziwaka a nusa mamani a chela lomu ka xiphakana a ku famba xikoleni kani leswi a xikhati leti loko u longa leswi ndzi nga swi hlavutela la vo ya ku hlaka va tlhela va pulwundza va khu wena wo wa nchumu u longa waka ni xikhaba laha hina mina wa mina papa yo ndzinika mali ndza xava swilo swi nyingi laha xikoleni a hi soli lava hi voya xavisa lahaya hakuva vona vo lava wutomi hi la ku lavo xavisa va ni wumbilu ga wumamani va loko ku yi mali ya hombe a xava a tlhela wutisa ku mamani hi mani a nga ta swi tiva n'wana hi mani ha xi ta be hi mani wa mani wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisa ku i n'wana na wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisi ku a n'wana na loyi i n'wana na wa mani hi ku mugondzisi ta lava ku tiva ku i za ta ndzi wutisa hi ku yini hi timhaka leti ta timali leti hlomula u nga ni vagondzisa vana va kawuka a va zwiwi vose porque notena to akasa notena to akasa mazina ni wutivile ga ku nyikaku wena i la ko sima mati nyika wutivi ka wena hi kuve u ni haku xivuvu xa timali laha xikoleni makona mina va mina vanana a va kawukiwi wu ndhawu legi ni legi va famba hi ku ya n'wana na wo tiva a nawu hi ku muchuka basi loko a ku hi ni nawu la mutini hi ku muchuka a ta swi twa ku papayi na mamani a nga swi tsakelangi
4: sibongele madoda ya mina a hi vhumeleni ku vavana va hina va kawukiwa hi vulavule ngopfu hi tichapawu laha a vanana va fambafamba ni tichapawu leswi swi koka lisongo ka tixaka swi tisa tikarato ka tixaka hi ku n'wana loyi loko a kula na tolovelele mali loko a ta tshuka a yi vhumala mali leyo a hi ta mi kuma kin'wana siku na vabohele tisinga a xifuva xihuma mahoko wa ntlhomatlhela ndzhaku hi mhaka ya mali murhandzwa mingiseti ndzi Armindo Masinga ndzi bungile litsako ndzo hlekelela hi ku leswi hi nga boha ku ta hi ta bula laha swi khwa swi ndzi akile swi zwili na swo khwa ka wenawu murhandzwa mingiseti u swi zwili ku swa lisinga leswi hi nga wulawula Tomas Valoyi ivi ka michini madotela wa mumativaku Messias Manuel Maria Susana Mkumba swin'we na Luisa Nicolau Salan hi ta wuya ka gin'wana vhiki.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rizwana mungana mungi seti kachikatileji hika 2 hours jati kweni ga Moçambique. Makunu kota tolovete hitangena ka buluga hina ga siku. Mungana mungi seti wasikota kubula na hina kasikulege ganya munkha. Akulava kutiva akabulu ganya munkha shwa kumhaka. Hingela ya malayela ya mwana na wawasati. Luku na hatamsiki laka ku ulava kumulaya lezako anga pami nguvu anga tsutsumeli ku nghenela nguvu vavanuna hi hingela ke bava fanele kukuitirisa bava na mamani kasi swa swikota ku mulaya khwatsi a n'wana ndzimeni ya ku anga ngheneleli vavanuna ku tlula pimo a tiva ku tipimela patsikambe ni ku tihlayisa hi hingela ya yinene hi bulu legi nga na guka siku legi ganyamuntlha a hlayo hi ya leyi u yi tivaka mungana muyingiseti I o 86 79 59 167 Zipinda 86 79 59 167 86 79 59 167 Wasikota kufona usiya hlengelo wa wena xungetano hebuleke ka tsuganya munhla hi hingela vatswali va fanele ku kuitirisa ka kulaya n'wanana wa xisati ku va nga ngheneli ngopfu vavanuna ku tlula mpimo loko tangana ya helomu ka ku halava ku tibasopa na nga si kuma ku tekwa hambukambe ni ku tirha makunu hi bulu leyi hi nga naku ka siku leyi ga nyamuntlha na hi rindzela leswaku hi ta bula hi ta tixuxa timhaka leti na wena mungana muyingiseti aka bulu ga siku ga nyamuntlha hi famba kala 3 hours ni bulu leyi.